0: kwa dongo ya kanana pa kijurge relation wala yori ya nini nyolo ya doa ya iye kiyako ninye tenebo iye pa kiju migindi ya kashugi mwa yago miuri shoyu ni mishalu olunga langa yore mpangata ata nagenya gara iye ina ini ningito na ajuni rengisanga unangara kigira domenya ata nagenya gira ori langa iye ranabi yore nagenya jo kalona no te doa ya ndaki nyama hivi ya gantai, nyama ingua wani mpangata alongo visini lilo siedi mpokin na apendi lilo ilulugita yankaita atoko ya iyete yankarnola itoria ni Yesu wale safari nemeti yankai na itorono wale loroto nemekira olerie niri ya marie iyo na itorono kake tenele yankai tedoko ya iyo wale nadoko ya tenele yankai doko ya an neto abiraki yoke mkwitri wani mpangata alonga yankai tamakanya ilueto siya ino ilulugia yankaita atoko ya iye na meke ntopiraki yanka yonkwitoi mitopiranka yonkwitoi yomom teye ranaganya mitopiranka yonkomom ngwitoi yeseriani teye ranaganya tenelo si yanka itadoka ya hangu neribi yo tormangatila kiyola joki ya rormangati kumo oli ole melio rumangati le nkishu yoltongani rumangati lormarita rumangati le biashara kakete joka ibol tenele yanka itadoka ya yok nemiru yoro ormangazi wale veyalo radogo ya musa nejo baibolu nene mirishore enjore o sirayeli rorpurgel idu yukate miri yenjore yankaita ankara yeti yankaita doga ya ninche mwere jorki kiro rebe ipang naishi yankai miri ya mari yankara mbo yankema niri ya mari yankara mbo naiboru nene kwa ninjore rorpurgel niru ninyamu rana mkate lororo yankara yesha mankai tenepo ninche niloki ya niloki na lorora yiro etengeni yoki nchere tenele yankaita doga ya yoki nisho yoke seriani nisho si yoke mpijam wale nikito Musa peisho Joshua minyaga ya rikil kumana lo Israeli nisha anka ini jampi ya nisha serianu neri nemiru romo yaridi nemiru tola rabali lengko pe misiri nemiru rorpulike loiro uwa nisho ninja serianu nisha mpijan wadi loiro meinja anka iya serianu tiangarlola itoriani desiebo wakene mpangira ngera yigi nyena doma kina kisanga nongera ayore serianu diadwa ye tolo ikili nonoranta munori nonore ngisho nino pogin tenelo si anka ire nebo yok nepo loki yo imilanko nyoma yanap ya were kampangira ramaga na misho yo kanka imilanko nyoma yanap tama ngaro mo mi malto ani lankai tene lankai da do ya yo ne sho si yo ke mirisho nya ko te mirisho ten karna ola historia na la Yesu papa ten karna ola historia ni Yesu kai sha ma sho lenga kai yan ke ma yana karna na pol na langen kar bogin ay ra yegi to ko la benyo la rabba lankai yo ngori di ni duga remri wale ramaga nya gile bu nyankar no mer lu so ron kar bogin ke jori li no dem bugu e Isaia kalo ma no da do ko yan tai Isaia 40 na tonor gari liare kalo ma no da do ko yan tai na do yol do nyu kai gele gele no ma ma shomi rosu yai na i shomi da ko yela bu ngani la kai bangara ri ya mariye ran karna ola historia ne la Yesu Kristo ne jori li no dem bugu an ke gele ran gara na bana boro mo ni uni ora la ro yen yankai nyu na ni nyo shori ko on tai ni nyama ke on do la re sho amirun tai do armanga ti Dankarna ola historia ne la Yesu neja medu raromo no guni zikitam nebdu munya ninja ka Sukot neza yuru ngopati de Asam paa kejo tikira maare wale ina rampoyna yukununu ane angadere antama beri rungunane ankemata nkawariye nini ya mariye ni cheta Dankarna ola historia ni na ili ya mariye altungana langa pangarabu seri nenye ili ya mariye nkera angadu magino esia yenye ranagenya Dankarna ola historia ni tama yana antinamai tama yana maya nefempokin ay molo malabu wakanga rosargele Yesu meranyo rampo ntai nkijia polo sholinyi mera nyohantai siya hidi mpoki ni mimi hata mruo ntai romo yariri mera ya la rabali mera nkitoriyama uloke mtai hata mkari ni jingi jingi ayimu lomula rosari gele Yesu loboro tukutuki loboro ankejek mera nabantai nkai wana na weekend mera ya na mayana rata ntai mela wakintai ya mayana rata ayiri ya maria ntai tangarne Yesu areja ashe na tangarne papa ya nangara na losu nyati papa areja ashe
1: yes I ashole
0: ngai ashole ngai dota mera mayana yoya nkai pokin
1: amen
0: Miria Maria yo wala itoria ni danage.
1: Ashuling.
0: Ma pe Miria mbure di shuru kezi yanga iyo nko momang.
1: Wow, ashuling.
0: Ashuling.
1: Ah, yeah. Wow, ashuling Reverend Major. Tilorui sidai kabisa. Ore tineja heroni grana do, arashu eron kintomo na Samson olikiwa erigil kwa yurziene ore ndarigi ni tikitamu ile tikitamu onabisho na tikitamu iset erina enkampuni Pony Oil Company erinebo ultima lema yanefema enalo enarok east na itagi nkare susu andulele arumore na laramarak longishu kule niago oreta teine ebona aerodol laramarak naigope tenirumia na duo ilara naji enesawa milking jelly ilara na libishorigi niago online ningoni oreta nabigi nagira lutu kirinado ground tenkalo enarok east areas asholing ngasa iromona Samson olegiwa peisho yungorogi olumon asana buo peisho kunye terishara nimiedo
2: Incorrocchio Lomon Temayen FM

0: Oh, kenyana ninye Favor Maya no single yosia yole ngoji enete, but wow, asholing Favor Maya. Nadol dajora baye sare, sharp, kamili. Ajona asena no. Wow. Eh, kaki wale tunijia online ningoni, gira iria mari, aito beragi, kabisa. Gira iria mari, ay gaja, aito beragi. Tiarwengi sanga nongara, marabagi sunga nengka kenya kajana no anti, nanai, kore dungara ini. Ay sili gore, ora rasa ay, umeamuka, toko kolo soro. Toko shai, o ni soti bread, na rabaludan, arash organi lengole. Arashu de inyo, by the way, ni jogi mama jogi organi mbuka na rele guangole. Ama, amu, ore rap te teni, teni mishu enda, ya, niki jogi ni ore raina, ore subui, maisho shai, inada, number one. Tumurara, neba, rakaraka, Pilai guran. Ni aku inyo jiro egin chori shai. Merai shai. Iru di indi mungulenda. Ni aku tangasa nosa ilo mshili. Wewe. Nosa. Kanyo beru na iru ni iru inyanda. Ya. Yede. Basi. Asi. Gira iti ya marito miraki kabisa. Tia jengi sanga na o ngara le indi ngoni. Lola jara baya sare. Sare. Oldai kai. Oldai kai. Oldai kai wobo. Na nkwambia era egi dingira eno shirishana ni hidyo enen katini e biblia na ore narara ore nari ni nara ndaide ngoro ragi yen kalamu no we mbugu tipika karibu karibisha eno shini kijyo karibia customer basi wekele hapo amore rara ore rara class kwanzia orgeriri le dogoya my friend ya yeah. Na notage ngeriru majibu amugara swali naraja uni na like ilikuwa ntai tenai dip aisuma enkati niang eno long ayo nasena no ola ini ngoni asi ariaga na enta ya juu kara lunga na kaja layo na lai show airtime iya basi anorona aji oltungani oji James Lepatei ore rasa ai nanorosi mama na aji mayula na mama arashui selenke marijuduagi Elkeji nani ni Elizabeth Nasirian. Eliza. Eji Eliza pale mutani. Eliza. Basi. Ninchira aluro aisho airtime. Tena agenya. Niagore rasa hii kwanzia saa mbili mpaka saa tatu. Tarishu wake hii. Ningura nasi hii game. Amu elelega aisho rita airtime. Kwanzia saaja. Saare mpaka saa uni. Amu ore rao James tenebo Elizabeth. Na aldungana le saa nabu. Paka sari. Nyaku, mbuna nasi na game sari. Sari, ole sari na saja. Sari, ole gani okuni. Tubungu siye simu. Star, nipika namba ile, mara tatu. 666, nipika hash. Tegelo wage ye box na bo. Ule rako anzia saizi, mpaka saja. Mpaka sari. Yes, kwanzia sari. Kala ikian iltunganak hamusini. Nyaku kazi kwako. Ule ulungani ile namba hamusini. Ya, aibelekenya di game. Ore game na tunaenda nayo. Tunaenda nanyo na mpango. Ore lunga namba 50. Ni nyala show airtime. Kuanzia saa hii. Saa hii saa 2 dakika 3. Yes. Lunga ile namba 50. Kala dia igan nilifanya hesabu darasa. Yes. Ni aku kala igan lunga ile 50. Ni nyala show airtime. 500 kwanza. Ya. Ni kutengenezea siku bwana. Jirage, anti nana ileo ameni tengenezea asubuhi. Number one. Anjo nasena no. Ni hako la ini ngoni. Tegeluage ye box na bo kwanzia namba moja mpaka namba ile. Anjo nasena no. Tipika nchilingi aja. 39. 39 shillings. 39 shillings menyangu day bread by the way. Hakuna kazi. Aba la day bread. Nyanya. Todua ye na vile expensive nyanya. Ora rasa hii teni nyangu nyanya ni ginjori security. Teni nyangu nyanya le mia. Ni ginjori njogi ni gijo security. Pegiri kimpaka nyumbani. Amu elele kio shinketa rendere kona. Amu era nyanya bei ole. Era doye kidogo kage era nera bei. Aridingo lusu kwa nini yako. Aroningo haki yel tengana kijito. Meshuka kidogo. Meshuka kidogo lakini bado. Bado. Aduh buana. Ni aku. Ibe ka 39 shillings. Ibe ka pini no M-Pesa. Ajo nasina no. Oro lungani le amusini. Kwanzia saa mbili na dakika tatu. Na live show airtime 500. Ni agumi la mari. Egi shugunye. Palo na doi sumagintai enkarinie Biblia. Number one. Sumat. Ni agumi kena ini. Ngoro rasa hii. Ai, amana mu erabologi disu wuli ni aku orang kalamu wembugu ino me alakwa. Amana orbene liara ngule. Iya. Me jumadi ngule. Basi. Ngoro wagi yelo bene. Ngoro wen kalamu rini. Wembugu. Arashu wengardasi. Mila mari. Isugunye tarishara ni miada.
1: Say it again.

0: Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Mayane FM.
0: Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Wanganolosho.
2: Ega sebera pia jo ewangan olosho le ningoni adolda jolegani ora okunyagi ongorpe bayasari. Orbisi ya higira ili ya mari itobiragi kabisa riyadu nkisanga nonga ragaji nanu anti nanai. Gira ili ya mari itobiragi na ore tasai. Eno shirishara nikijo enengati ni biblia. Niki su maragi ye enkati ni sidai yule. Enkati ni sidai kabisa. Na ore swali ya edugoya. Na namunai. Ama kweli. Ama pejo Isaac aramurua nanu. Ya. Kayo na mayan enkeraye nabo. Kanga yaba, eyo Isaac ne mayan. Waku. Yani, ile, kanga yibi hivu watu wanejogi, enkeraye. Shomo, aulo, tangorogogi nyo, enwes. Nigiloru wa yaragi, enda, sidai, na meloka kabisa. Paru maramayana. Kanga yaba, kanga tuanzi hapo, swali mboga, swali raisi sana. Kitu kidogo. Ajo nasenano. Niago, kanga eriaga Isaac. Enkera ye. Shomo. Tangorogo ginyo. Engwes. Nigilorua yaragi enoshida. Nanyor enoshida. Sidai namilok. Ya. Asi. Ormosori nabishana. Ormosori yare uninaudo. Uninaudo nabo nabishana. Arashormosori nabishana. Uniare. Naudo naudo are uni. Are nabo. Nara damurajo. Ore. Ore le. Ele. Ena yuni. Narijo. Nariaga minye chomo tangorogi mwes na olungani oju olungani ora nyo tudua ikara olungani ora papira keye tonka ekse ne na muna iloroji olungani oju by the way kera yani ukimshika shika hivi kera teni ingora keye kera keye papira na muna hii kwa mikono hivi ya tene temurt ya niya ore le na yuni amu eraja era wari lala seraja wari aki obo iriaga Isaac enkera ye shomo tasa tangoroko ginyo ingwes tia ulo nigiloro ayiragi eno shida sidai namelok nanyor sawa haya maboling toligyogi kejinga ena yoni naiboro menye nijogi kayo na maya namu aramorua. Aramorua ne mayo lengkolong nae. No masana. Maya ni femelo.
3: Ante nana
2: ye. Yew. Morning.
3: Saul ya lupana.
2: Maning ito rai to bera. Maya ni femelo. Hello Mayan. Oh. Pole sana. Jubai neto kenya mali. Maya ni femelo.
3: Hello, Andinai.
2: Eh, oh.
3: Morning. Anda santai ke rumah digis? Rasubat.
2: Karasubat pi.
3: Oh, niko salam apa ya?
2: Asyik. Kira lagi lah ingorut yang nak Kenya. Mayan FM hello.
4: Hello,
2: Mayan. Olai ni ngoni rabasali tenuo shwe si mutara radio arashota tala madeni nye pi. Maa ni ngilo di kabisa. Mibunga hii diare jamani. Maa yene feme loo?
5: My sister, Adinanoi.
2: Yo.
5: How are you my sister?
2: I am very fine.
5: Yeah, long time.
2: Long time.
5: Wile kukabai loo?
2: Karibu aleng.
5: Ayeyeyeye.
2: Ayeyeyeye.
5: Nikitoru wakata ya waya.
2: Jameni, pole.
5: Jameni, long time. You okay?
2: I am okay.
5: Yes.
2: Iki njenga yena shere vogin.
5: Yeva,
2: yeah. Era subat?
5: Era sana no subat.
2: Ashe.
5: Yee, ni genja la erori yena nashe.
2: Amen.
5: Tata wa isi neto tuboyu yanga ini genja nashe. Toma ikoru nabia entito zekiloru nabu na ligito na...
2: Sawa, ya.
5: Tasi ya kuwe. Wano. Tasi ya ku.
2: Oh, pole sana ule kuka jamani. Shie. Erudunge simu. Maya nefe malo.
4: Nanai.
2: Eo.
4: Mambo.
2: Kwa sana.
4: Kwa
2: niko sawa kabisa labda wewe.
4: Aba mimi niko sawa. Aduna jida.
0: Amesema hakuna shida. Maya nifema loo.
6: Andi nanai.
0: Eo.
6: Ibo oleng.
0: Ibo oleng. Tanga sadara radio.
6: Tanga sadara radio. Tanga sadara Sharon dondiniga.
0: Eee Sharon.
6: Eee.
0: Mhm.
6: Ame soli njira giliwano.
0: Eee. Roni ngona isoli.
6: Eee.
0: Ehe.
6: Eee. Ola wala la iwa isak nama ya.
0: Mhm.
6: Nae sao.
0: Nae sao. Very good.
6: I need to buy a single la Frank. La Frank.
0: Frank kamo e.
6: Eh.
0: Alobo.
6: Jamme na na yanga ina rasa.
0: Aya. Sawa.
6: Tanga mayana.
0: Aya. Mayana femelo.
6: Andi nanai.
0: Eu. Eu. Ibo oleng, ira subar.
6: Eh.
0: Aha.
6: Eh, wala mwalala la yaisa nama ya.
0: Hmm.
6: Na ya sao.
0: Kasi papi ya shu oleng.
6: Tiba ya singolo. Tiba ya singololo.
0: Eh.
6: Eh, ye. O singololo. Na na na ye. Sayo wa. Ay la sa.
0: Iya.
6: Tiba ayo singolalo.
0: Eh.
6: Ma, mana ye? Masa ayo apa?
0: Oleng ay. Iya.
6: Eh. Eh, ayo wala.
0: Hmm.
6: Bawa lay.
0: Eh.
6: Sini lay.
0: Eh.
6: Gara gue deh, Fogin.
0: Eh.
6: Nengai naji hal pun dasar kan yang kau bawa.
0: Hmm.
6: Madam Mary.
0: Mhm.
6: Poti caja mau.
0: Eh.
6: Poti caja ni di kelas kita lah.
0: Aiyah.
6: Aiyah.
0: Asholing.
6: Aiyah.
0: Aiyah. Wow, era jorang kira orang tungani lu yuaba Yakobo Isaac, sorry. Yuaba Isaac nama yan na engkau ni aje naji Esau. Huh? Leo ni lenye oji Esau. Very good. Na correct line up. Kage kiro duara jo ore tenebai
7: Maya yan FM.
0: Asi kiro duara jo ore tenido yo kidogo kidogo nilo orgere limit. Niki dola jo eriapa oltunganyo gerai nining Isaac. Egira irorie Esau nela ibelegen sirgali nela ibelegen nyo sirgali nelo nibelegen ore ragu na mayanat na me Esau onoro kanga elerungani osomo aibelegen nyanasi aimuj ehe amugi ana lungana kajara nazini lungana kumwan kiara Isaac kiara Esau, kiara Yakobo, ni kiara Rebecca. Ni agu kangai oro ningo Isaac egira ajogi Esau taasa ena wena. Nelo na aibelegen ena siai. Omera me Esau onoro mayanat e baba ilenye. Ehe. Mayela na inoro ina swali. Kangai lerungani osho maibelegen ena sergali. Amu eroningo Isaac egira ajogi Esau enkayo ni ai shoma ulo eh tangoroko ginyo emwes niloru nigiyaragi enda namelok enijo enushi nanyor nening nel elerungani etubiragi na story page laigaja aibelegen neagu likai rungani onoro mayanat ebaba ilenye nemea sao. Nyagu, huyu ni nani huyu alienda kuharibu maneno? Huyu ni nani? Hmm? Urumosori na abishana, urumosori yari. Unina udo, unina udo, napo na abishana. Arashur mosori na abishana. Uniari, na udo, are uni, are, nabo. Mayan FM, hello? Hello, Mayan. Ehe.
8: Ahe, natu yaka. Ito yung network may rarabu. Ahe?
0: Erejo network me rara.
7: Mayan FM lo?
8: Hello
7: Mayan.
8: Mayan FM.
7: Niña na.
8: Hello.
7: Hello.
8: Andi na na.
7: Yeu.
8: Tuwa.
7: Ibo oleng.
8: Kamu bayar sarang aja.
7: Kari bo oleng.
8: Kamu bayar Mayan.
7: Aya. Mayan FM. Iya.
8: Erannya dengan
7: apa? Erannya? Sawa ke? Hello Mayan.
8: Hello.
7: Hello.
8: Adi
7: nana. Ew. Ibu oling.
8: Awan di dalam ni erannya. Ara suwar mare nyamali. Ara wogin lang kawale na wogin.
7: Mayan FM hello. Hello Mayan. Pole sana herudungi rena simo. Ege ilikuwa nda iswali. Ama arele rungani utiaga arashu. Uniningo lomoni le Isaac Wesao nelo nado ibelege nyimba kijaba. Maya nifeme leo?
9: Nino nai?
7: Eo?
9: Anda sandori wini.
7: Uhum.
9: Ini ni likata.
7: Uhum.
9: Ode namaro nungwe swali. Ora wala nungani duwa wawo ina maya na Isaac. Lakini ore nabalo lomai belege na nani. Ara wala lahi benete ja nani Jacob. Minyana wala na wewe mbelenya. Hao?
7: Bado.
9: Lakini? Ora ba Jacob. Yeye ni sawa bei yuna mayani. Lakini huyu mwenye alikuwa ananyima nini?
7: Kanga ina ria ga Jacob ajo eroningo ena story.
9: Ma. Moronye.
7: Najinga.
9: Mamake.
7: Kedi nga?
9: Kagira nyana ya original lakini.
7: Sawa,
9: Yani ore Jacobo ore ni belo Isaac alari asumwezi.
7: Yee.
9: Ore naba era Isaac. Ore naba yolo wa mba wale nyana ya era Isaac ribabit. Nani, ele Esau.
7: Esau,
9: Esau wa era Esau, ribabit na uke yolo na.
7: Kiasa ba?
9: Sasa ore na belo nyalda asumwezi. Nelo Jacobo ne yengeruo. Akapalishwa hiyo ngozi ya nini ya kondo. Sasa babake kumshika. Neja naye sawa. Jacobo akapeleka hiyo nini. Naye Jacobo na Mayana ya
7: sawa.
9: I think iko hivyo
7: ashuling. Aya.
9: Awala mayoro yolo. Sasa ile jengo maade na jo mama ruma ngare temudwa sidai. Elisa bere muru asidai age. Oma adere ngangole mboko bogin. Ere jengo bogin.
7: Aya.
9: Ade Maria na dinanai.
7: Ashuling.
9: Aya nda masidai.
7: Aya uye. Ashuling. Ore ra olungani roningwe na story bogin nelo nadu abeleke nyimba. Nelo nadu ajogi ya kobo. Aroningo papa ili nyo egera ajogi ya sao na munai. Na ngoronye. Kejina nye ngoronye Rebecca. Eroningo Rebecca ena story pokin nila ajogi ya kobo nko na sienji taa sana na aroningo gira irobera shomo ntari ya kaki orkuo nikiye na yaraki babaili nenda eno shina nyol ni ya kiye pirum na Mayanar na jiro na ajia jo kesho esao Hai, kinga sa ikunji kidogo? Ege shukunye, tereshara, nimeado.
10: e ormasheri wenkojongani na keyau moyaritine wore sini nyenchuka na ke dungi suominono ginkiloi nemesio kiabulum taramata suominonoga yasishore masa sidan e CKL Africa ndakier masheri wenkojongani yasishore olchanil ya makion obugogine ngoriongo suomele butox sport na tena koldib isuji suominono koldib le triatic saraki grenade wore pa kenchuka taasishore nilzan arakin nefluga wojuruna jo keishwe nchuka to suominonoga tabaiki olduga le agrovet likitaniki ningiligwano masa e CKL Africa nilamati suominonoga aito sidan bioti shenye nitasie kwe mbulu notom nidol dupototo masa inonoga wore iturikili kwa yoguta tabaiki yogu turikili langile mtendau at CKL Africa arakurikili kwe doroble SMS AMU 22537 CKL Africa Limited doing more with you.
11: Mayan FM eni ningito yogo ngoswani olo yanka
2: asi olo ningoni adolta jole gani kutia kiongor febaya sauni enka genya gira ya maritero enki sangan ongera kajirano anti nanai na kana nanu swali nabo nabaye me swali ala ifundisha ndaye toki natine pai pegi njosho nado memory vasuri o single rasho poem tenari shara kage ore ndogi nati ore ndogi nikidol tenari ni muj na ore olunganyo ji Yakobo tenebo ongoronye Rebecca na erasa embae nemesidai pi amu irumia arashuduo ereleja Isaac perum nge perum Yakobo mayanat olalasha lenye na irumia advantage amu keyolo ajo medolisho nge medolisho Isaac niago meyolo wana Esau arashu Yakobo kagere nijai ngoto nijai zumena ena atini ejirage Isaac ai age ore ore utoilo na ole Yakobo age ore sesin na ole Esau ai kuna kiaja na muna gani ya huh? Nejo jorage ye ka ama ema di ka, jori rasio yira rolling kai dinoro engwes arakaraka na mnai ya na mna gani dolda jo kera sininye Isaac maswali amu jorage ye megera yani ya ingi hakuna vile wana ulo ngani tenajo kyo shi shomo ulo tangoro wakinyo engwes na ea marejo sayuni kagi ore rara daigani salasini nindi parushukunye ni yeri shuo kwanza niki ya yanda aje dolda niyako eroruogi Esau mayana renyana nea Yakobo tengaragi nyo tengaragi ore Rebecca nimeyo wapa perum Esau kuna mayana rebabaile nye kake nye utiki ayuna ja areleja Isaac perum Yakobo mayanat dolda ina game narine torono ole naina kaidi marejo mesi dai elekuak amunyo amu ore Esau ore paid anoro na ngwes ore beshu kunyang mekureti esiai baraka ilienda kita

0: onekiwa
1: suboling holeningo ni haito mona shongoro kyolo mona sa uninga ganya ndeto majan ibna bonpoint nera na afshena kaji samson holegewa ore lomon legiri siburwa negenjen kiroshi tena kenya na njerem ege boyi ha sheden ko bisolo bisani loro polisi te muro majimoto na te kopu gobe na roga tangara ge seria ni na luboro lo sho betu mina ebo yanga rusho na sho modo ko ya gra ko so meto lo be ni na luboro lo sho holo moni hele balu nyol bunge kete la yolen tutu pe lo do ko ya gre bu ngare lo bisani serine gra ri ke ntume na bo sho na bu na do ko ya gre ngora jo so tu an lo be ni majimoto to mba na ibirje nguluboni meshi ya kino netoki MCS ambu doko ya gira haitu doba lomon tontu mori zindankara jola rabale nyosho modoko ya gira arati ya assembly tonko longina atulu soiti ya gira uro herikori holomoni elebalu nye la rikoli ya tuangishu elimuna jore na ila rabale na holerikora po MCS na kiyo nebo doko ya gira bala katukul mba na ibeza siyasa tialo inabaye etoko ja horbongei lemu lemuro bunge na rakuwas Gabriel Tomoyo lope nyo wadoro meri libe podoko ya gire bungare olo shobo kine gira podoko ya gire ngoru kibele kanyateri kore limu na jante nkatema kiona pebo na doko ya gira tumulope nyo kaunti na rokeri kore ngejuk tenke shulori kala governor Maria Marie Kaji Samson olegewa
2: Mayan FM
1: ekeboi ashete ngobis holobisani lor polisi roldo kale majimoto tengara jeseriani hina mruo romba na iberde nguluboni orgili kwa yole balu nyurbunge ili mruo bunge kwa pukope naro kuyolo tena kitila yole ntutu tentumo ya nabusho ngobire seriani te mruo majimoto erikor komishina yolo tena kipkech loti ya tele county naroga inatumo holobisani le seriani egila nake narisharela harikoni aja imaiti majimoto la rabali lankara nado tengara jenkiro nyenkuluboni terikore nati yaba inamuruwa tombe nkuluboni komiti holariko kapoti tongkolongi natulu soiti ya elereba nake narisharela kitelai hole ntutu komiti narikito James ololotu wala nele muna ajonchere eronyua nege apodoko ya kire bungare nkobi sorbungei le inamuruwa he bunge nkobis ne nyene limuna ajore inabaye na kashomo doko ya gira kwenye tibato lenga peyotu mayungwaraki lelo paraku ya wala zombana ibirte nkuluboni etemena ye na hake nkiro nyate nebuna asene nye kulieba nemeshi ya kino na rejo mirasimi ya nyora katoko na tombana ibirte nkuluboni meshi ya kino netoki MCA saidu doba lomono ibirte wala rabal lenye hosomo doko ya rasa kino tia assembly gira abu doko ya gira oreri kore orgili kwa yele hoi balu nyore kansola ili ya bale muruolo longa yolo tiana Jackson le kamo ye joke bala ajo mele leksi ya sa na inapesho mwole la riko ka uro erikore tenkara jenki bele kanyata hei murkio manile siya sa lomon kolong hoi balu nye ole kamo ye tenkara gamba na ipirza erikore MCS
3: amaya nga sajore ni nyene MCS na amanya ga di fermora nina na wale ni mindi mahomo duo na amanya ta ni mindi uga ni jenga tu alawa na agidi mai na age mele ni as na ago wale duo meti na mako sare ni ala lawa mo wale duo age shida ni ala na ide jei tangasa to ntu moritin aje gareza iyo ga mento kina je gareza iyo ga mento kina je ayo roji aboy ni yoro nisa kene lori ga ni devair ni devair ina chambas ni awo rezi ni weji ni weji na yosubwa kia ule nebu ya nyalanyi
1: lomon hoso modoko ya gire balunye tina deshata ila hariko ni tenkara kimba na ipirta MCS etopona jenake kulo mune ili muna junchere etenkare magi onpe jenga kine ngura kia wala ramba na ipirta nkuluponi majimoto tialo na ala rabalio gire isha keno itamina ye waleka mwenye herikore council of elders ili muna jomere shisho katukula na utina kele ino lencho ye tenkara kilo muno ima katu ngutu ulungina atulu soiti ili muna jo kele ajo kaishu nye reshara wale la hariko kele council of elders na inape ye unibele kenye herikore to nkulungina abunu tena luboto county enaroka
3: roko lengne mekura lari shak lore laiguana li namurua OMC li namurua urubungi li namurua na antaba kese ni jamu kanyo webito peri la lokona kwanzi ya na wakala ke kanga sabuguna la boyu duwa la la kakwale ngulewa jini lorona siyasa peketa mekele ya na lari koko kwele loyo loyo loyo zaika ujiji karacha maleo roki ten karacha ama nyaka solo belda kenya na katiri shani nje expired wanyanka zenye mewele nye zininje lelesi ya jami kule mekula ba ifinya ba rishatenye pe o sha yokula ifa yokule kai tungana enga idega de rishan la girijo sha geni jaldungana no ga ngalo sha geni jaba mara ga jiji imi ga ga ngalo le lo na duwa ga ngala isul le bo le duwa le bo na jo na norma se na ga ju ja ke a ma ro na no o yo do mo ni ene lo ro no lo mo le lia ka ra no la rishan ka ju ga ga ma se ni fo enteris ma ki mo sa mo me ada idi angola ga bra yo ki na ko po ki kinya la o sha ga po ki na ga ri sho sha ga lu tunga na zara de ki no le me zara de ki no ko bi po ki de du ga de bi ka tu du ga de bi ka yo ko na ga yo ga na jo ga ma sai enyi den de si sha na ar ma sai ka ga me ri sho sha ga na ro ki te e jo do mo ni e jo ga ja amu na ke ya ta ko le kai siasa ni ja bi ga ko le kai o bo le ko le ba ye ni ro na siasa bi ga ni nche me jo do ni jo wo ye ngwe ki ni la pa ye amu na na no no le alama yuna oito alala ila nge ngasia na aga mayuna nune tia atuwe na ajia munga yuna ajia na ikuna ajia torono
1: lamun no shumo doko ya girei balu nye iti narishata oleka moyete nkara kemba anate joke ye una kipo doko ya girei mura kisotwe na mruwe majimuro ni mitokini ya viksia sam etoko jan horbunge ile mruwe bunge na roko wasi gabriel le tongo ya olope nye mruwe mele lipe ibunga rolo shopo oke ile nkari na roka ipo doko ya girei uwe nkibele kanyarate rikore governor makelo mwuni ya limuna ajidipo ulusho le naroka rajulu hesipata nchere meti maendeleo na gira ya tumiri kore hor governor yole ntutu na inabe ya gira ingoru hola riko ninge juko la ya riko re governor ebali na ake narishate la riko ni ajo keri siyo hose nota ilipara kupo mwakili na kaunti ni meugure ya unitokini ya orkura te mkugona lotu ya limuna ajora bambo italel hole kenda hoti ya benke sholotika le governor na shomo kena bae shakura holari longa lusunere hoti kita mwari kakituna kelo doko ya gira imu tangara jenka lanu
0: kai waken ni kingi jingi ni ni ngu ndolo juro lofo kwa wakin na mwore toki ni kiyo ni mingi wengi na mwosho lofo ura sinali ala lorme lili ne ya tangaji kwa wakin na shola maka seni oltaro seroi olumbo nyo manya na kopor kwa yo manya na wo uyo manyo di mwole tu kinjala tangila langari ya kena lombo nyo kwa wakura alafu na imu shayi ni kwa nyari bayi kure ndo kia yudu ni kwa nyari bayi kwa ya pwa sanduku bayi kwa nyari asa kajo ngole kwa nyari ebore uona ida newe ngiri nyoko ne ya tayo uhuru nyoba rais molo ne ya tayo matiani nyoro ministai ne ya tayo raila ne ya tayo sikari ni mwile kenya ne ya tayo jeshi mwile kenya ni kwa nyari yeki ni prorinda ni mwure ndo kuna mwuj bayi ndo kia yini kuna nyingi kwa na namako na maiki la joki ndo yinyari pia siasa na namako maru kiti ya kitapa ndo ino todua di mate tato mwata polo shengi kwa na po okeni kita yulitapa ngi kwa na na
1: yuo losho nikinota bolcha nikinota lomon hoy balu nyorbongei holetomo yote ngara gemba na iberi zeri kore hele muna joge somodo ko yolosho lor masa granato ninki gwana ne balena jara ke yewni ninki bele ganyata heri kore rere ba MCA le wandor meleli yoloti holengana hoko wa holoda basha orbungei yole tomo yele muna jeta shore ne bolo shore resaranado ne sulage tengare batishom urene ngamalo penye mure rusia jonolo daba senjare meata maendeleo na noto lo penye mure rusia itene bono asene nyekulie mure boge na ati wandoro melele tengara kena itinkino ninjoro gavana yole ntutu ebali nolo daba shkolo mwone limu ajo nchare egelo na jingol timu hori kidoro bungei hole tongo yo to ngolo ngina abunu tena kaunti enarogam
4: irigizo yoga engat sapok ni kana en ade kuti tiari mona ngoba olor ke so ni rigizo yogi jizo yoro engat sap yegi bugu da la en gadi o ta na lo la nga ngarenge bai bishmo ra me ore ngule ngamba rigi ni nemba kumu ha du kumuza na lo lo masai na rigi nga ngole ndutu ha du bugu ga na jogo lo tonga na oye me de ndoki na pa na ya kintai na ga ipa mo garo ngati ko nyote le marare ne tunge ngishui eri ko ramu mani ga du budan ga ina bu de lore na ga ite dia ko encholie to ro lo ba na jing na jo gi ngole me tu neje ba du shugo da mu ya na na lo gonya na yu ba na nya ngole na nyo ra mu de ko ngolo pe ma be be gi tu me ndoki ni mi gi tu mi gwagala ore re la ya mo mo aru shuge la lari la ru shuge enyo eno ju do jana ru shi enyo eno ju ama na ba dara sa ni mai ma ga ju me de ba ke de bo ni go kana ba do shi na mo re ba re da mu ge ndo ge ni mi yo lu na ge di na na la ba mo ya mu kur bu nge ye le o ti an ga ji na do bri gi shi ye ge na ge yo la jo ra ba en do ge na ko na ra sa ka ti be kenya e 2010 ne ngo bi sa ba ge ba ku a mi di gi ngi shu o ri ngo ju le mc e jo bi 10 e sha ge yo ma ba wo mi la ngo ni ala yo go de ba ga ngishu ngai genye ama mgalo sina nona la ya ya olivi kwa da county na joge de jo ngana lor melili be ginje ndo gnaya baada ya ndari gna abo midigyo na ye gna ngare ra ramigwa ya wezu Nikizori nyapa na diaga no iya ga mene dene kai kala tingi dene nikize ba kanda ini. Ama di angar ambari ke moine dua ya kanda. Kana no no ranya mon tonga ni pumila. Iya. Baba la yo lega shaka to pero nyala di amu kara na durle.
1: Lomon hoy balunyi MCA lewada hon mele yolotiana hokoro dabashe limuna jonchere eto na hello dogo ya gran hor governor Patrick Ole Ntutu aita baigene njema endeleo ne limuna jona be ere jona rage bodogo ya gire bande na rikore e bali holaro ni la serikali da kresa kumaura jonchere keti duboro sabukore na gran atumie bara no rais William Ruto to lo sonde bo hanu lo sole Kazakhstan o somo dogo ya gran bara to nguti olongi na tulu soitiam e magagulomun helimuna jore parano la shamba ho parano lo sole Kenya teknolojia tenebona sen nyange soma na nana bana atumye ki herikori horais William Ruto tangara ki parano lo shon lebo hanena shomodo ko ya gina paranto nguti olongi na tulu soiti
2: Mayan FM
1: eta bolon hor governor yi parri ko len tutu holane lon ki sulle mruya marti de wa de ki mindena de mruya bunje Kilgoris county enaroga orgili ko yale balunye lari ko nele muna joke lona kuduboto tolo benye na wa de ki minde de ngara ke biashara na bona do ko ya gina tum hemiri shore lo sokoni hor governor yi olen tutu
5: ngo ngoni lungana bo kin lungana langi la mwe la gari bi mo na orma sai jere wo lalle la manti na agadu mia pol kila juma ego mon ibiashani mwa leme loy mwa mara loy mwa aje na san dry de we tong polo kole le mambolo polo kole ga ye po tin na shwa polo shila na ka so ni na ri ja bunwa age yer kalian egi irani na sa ibiashani ya de wi we ni bure mo mule so ko ni ni we le zini na so ko ni do do ni do ada ko ga do ga jo e de wo ni shu na ba na nyo on tare ni do do ro re na ba kai na mo na jo ela gura zana sokoni na po wono shikumo ni ngira ainyam
1: war governor Patrick Ole Ntutu tengaragi mbana ebiro sokoni le marje limuna joge lodo ko yagira ko le tipato lo benya na lubodo lo shom na nangoro gyolo mon kaji Samson olegewam.
6: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus and your Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
7: Kite jaba tubulu zenebo yok ne kitubulu tua
8: Eremaya
7: Kira namba na boto lo sholema
8: Ashamo intubulu yoga Intra yok namba na bo
2: Mayan FM
9: Olara matani keda swamino noki na awojo nete mena tetudungon kiloi wore ormasheri wenko jongani na keyawu muyaritine wore sini nyanchuka na kedungi swamino noki nkiloi nemesio kiabulum taramata swamino noga ya sishore masa sidan ACKL Africa nda kier masheri wenko jongani ya sishore olchanile makion obugogi nengori ungo swamile butox pot na atena koldibe isu jie swamino no koldible triatic saraki grenade wore pa kenchuka ta sishore nilzana araki nefluga wojuruna jo keishwe nchuka toso minunuga tabaiki olduga le agrovet likitaniki ningiligwano masa ACKL Africa nila mati so minunuga aito sidani bioti shenye nitasie kwe mbulu nutum nidol dupototo masa inunuga ure iturikili kwa yoguta tabaiki yoguturiki langile mtendau at CKL Africa araki urikili kwe doroble SMS AM22 537 CKL Africa Limited doing more with you.
7: Eremaya, eramana yesirwa, neitu kia nanyuki.

0: Ege jina ni nyefeva maya nusingolio sida yolengo di enke sisa ola nyingoni. Asholen Samson oliki wa mwisho yungoro yolo mwole sauni. Ehe ola nyingoni kirina du erishara ene mwisho. Erishara emusho, emusho. Tiaru ngisanga na onkera ola nyingoni. Eno shirishara na du. Nigi wakildungana weekend sida weekend na maya na mwayolo erilobiro ganisara rengolongi sabato. Erilobiro ganisara isi rengolongi ejuma. Hili ajona senano ni akola ni ngoni toshina simu tayiwa kiyukuni weekend sida weekend na maya normosori na bishana normosori yare uni naudo uni naudo na bona bishana ra shormosori na bishana uni yare naudo naudo are uni are na bora shindi msia shamangali Facebook toli yogi ajoga longa gira yuwagi weekend sida weekend na maya na indi msia shamangali WhatsApp toli yogi yagi ajo kalonga gira yuwagi weekend na maya na Maa, yene fe melo? Eo? Ibu oleng?
1: Ayo,
0: tanga sa tara radio?
1: Ayo, mama? Ang kena mo?
0: Eh. Asho oleng?
1: Ibu sa mga?
0: Eh.
1: Mga mga mga mga.
0: Oleng eh?
1: Lena
0: Nai.
1: Lena
0: Nai. Hello bo.
1: Deyo sakeji.
0: De tara nya si yobo maroningo.
1: Ah, bizi ni.
0: Sawa. Ashuling. Mayere femelo. Mayere femelo. Oh, pole sana. Erosho na simu kwana. Mayere femelo.
1: Ombe?
0: Eo?
1: Ombe?
0: Kwa uwa sana?
1: Aya tuva.
0: Ila subat?
1: Aya tuva.
0: Aya. Hello.
1: Andi?
0: Yeo.
1: Namba.
0: Kwa wa sana ukwaje?
1: Kapa.
0: Niko pa?
1: Mhm.
0: Naitwa nani? Ege jinga?
1: Zefania.
0: Ya.
1: Zefania.
0: Zefania.
1: Mhm.
0: Ehe, hanga igira rogita na Kenya.
1: Ana nuno sangwe.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Ah, ya, shawa.
1: Ala ikino.
0: Mhm.
1: Usuma.
0: Ehe.
1: Mama.
0: Aya.
1: Tama sih.
0: Aya.
1: Hello.
0: Hello. Eo.
1: Rambo.
0: Kau wasana.
1: Iko pua.
0: Iko pua na wewe.
1: Tadi iko pua.
0: Ehe.
1: Mesin dah selama.
0: Ehe.
1: Eh.
0: Okay.
1: Ada mau kena.
0: Hmm.
1: Ini lah yang kamu wani.
0: Mhm.
1: Wani sana.
0: Iya.
1: Oh, super.
0: Mhm.
1: Allah sampai yang wani.
0: Aya.
1: Eh.
0: Aya, shuling.
1: Anggara yang berasa sampai wani.
0: Sawa, bye.
1: Bye.
0: Aya. Wow, ashuling ola ni ngoni gerere marito belagi kabisa dola jole gani ilago ngorpe baya sauni orpise ola ni ngoni na gerere damu na munai eh agena lunga na kaishinda robia ni tana Kenya ari yora nai oldunga ni le namba 50 eh ndio napatia airtime ya 500 niago eh aidipa na yanuru anuru naji sorry anuru naji na oral tungani la show airtime tenarishara na ore rasai kiti jinga sauni mhm ore ele la show na ole saja sari ole ningoni niagu keji nani nyanga keji naji Elias Lemayan keji Elias Lemayan ninyana do diba show credit 500 ole ningoni niagu ore tarishara kayo na ishoyo ena 500 ya mwisho. Mm. Ero ni duwa ipang tingire shini. Kara 500 na la ishoyo. Niago, shomage yesi muno. Aronya star. Nibig namba ile mara 3. Star 666 hash. Ajuna sinano. Tebeka, basi, tege Lucia box na bu, kwanzia namba moja mpaka namba sita. Aregelo naji namba tatu o namba four. Ore lasa hii, agelo namba one. Kwa niko nini? Ia, yeah, kitu kidogo. Namba one. Mm-hmm. Arifika na donji lingine ini, 39. 39 shillings. Basi, arifika pii na Mpesa. Ore raina maishonda. Mm-mm. Wewe. Maishonda pii na Mpesa buwana. Mm-mm. Basi, aide banana nu process. Tenindi process, tanywa ge message nikijogi ni congratulations ndororo biani arashut jaribu tena baadaye amora na game arijo na nai enoshiki swahili olashe najo ni bahati nasibu ya ni agu bahati no indi maigura na sai ni room ngirirogi arashu arashu mi room age teni jai konji baadaye ni room by the way enkiri something ne ni ndo bera weekend ama namna gani ajona sinano na teniru magiro biani sho magi ngilage ina process kage tegelu namba 7 piru na do airai robiani inonok online ngoni ni agore jo rasa ai kuanzia saa hizi mpaka saja mpaka sauni all day gani 45 kala igen old ngani le 40 40 namba 40 ni nyala show airtime kuanzia saa hii ore saa hii na saja sauni all day gani tikiza moile basi tuanze saa hii, tuende sana, tuende kazi, tutengeneze weekend. Ajo nasi nanu. Dola longane juu timken. Rage jingu polipoli. Rage jingu polipoli. Malanga masa hii. Akiri stia mo nitamuangalesha badai. Koja, koja, koja.
2: YNFM na buhu mpuiti na abishana eni nikitu yuk naro kauti
3: Mayan Mayan FM Mayan FM na buhu mpuiti le esumizo yuk kaji

0: ajangar na ngotik Nelson nani ningito Mayan FM amiling jeshona ditor masi to losho ololunga hadir masi bogen maino ningo Mayan FM
1: Mayan FM
2: kabisa jero Mayan FM wala ningo nyagira na kai ngorolo kilikwa ilol dongani na gele metie nchama dongani le metie ol to shoge simu 0702393917 arage 0732992321 ya wori kilikwa ni nicho na gele dongani le metie ol inira jo kiar na induar sidan duar sapukin na ti na asra il rita ya mai longa le metie ol inira ero na nyaranda ga do inde jori kilikwa Mayan FM hello.
3: Oi. Namba mama nshiana rushu.
2: Ego mama ngishiata na rabala.
3: Ega na rabala ore na era na ngoro chari ni nza la yo line.
2: Ehora.
3: Nezi sene ni lote fu.
2: Ehe.
3: Na ina na na hal na na aru kibai.
2: Bungi.
3: Aya na hela ronga ni liri basfor.
2: Liri fa ho ni jara.
3: Amo.
2: Eh.
3: Mane ne wa han dalta yene ko mi yo la jam na ko namba na gili gili basol ama na yene ne ga ribe ka ja ba me ni na ga me gra dinge ga do gri nanga munoi
2: e me belle ga na ga nya na gra ga ligi na
3: e gra o do ngani ra wa gra o ti ge nya ne ga nga si amo ga ki wo hiyo ga si mu na ra te gire di ni wo ara na wa ga wa da ba la ngai le di basol ga de nga ge
2: ti age le ngwa le di
3: e ye na ga dinge so bi me nga mu
2: missing time
3: Na ina na jeki toba la reverse call teredia mu na meziwa neredu na mabalia jeka na ngai na si
2: me ngomune gara
3: ni mndo ya arone la mai lunga na ga dinya la ini ba ha mu ga gira na na ba ga uri ga ri paso e be ji me na ngamune de kweni
2: kitere kare rara
3: amu ga gira uri ginya le sho
2: kitere kare rara le lunga le reverse call
3: na ji ki gori ni nye ni ja ora na shiri ya rengo robile ngo mono e o sheya ga lunga na reverse call
2: e rumwa ki
3: ora sala sa ro le ga ro le langa i o ya ga reverse call ana ni me ba lo lunga ni me ba ga ngai
2: mhm
3: na gira ni bono yo ana sima ni sho
2: ni jara
3: Na ngaje gro lo tapa la kiriva school.
2: Mhm.
3: Aje yo ngani le medio kufu?
2: Yes.
3: Ti dingo kufu.
2: Mhm.
3: Amure ni ni sega na uru.
2: Mhm.
3: Shoma banya moga ina sega shoma obe na musho ina na uru ni le bori ni ton.
2: Eseba.
3: Iroba ya wei.
2: Mhm.
3: Aye ni ni la na lakwa.
2: Mhm.
3: Bunga la lungana moga ile na lakwa.
2: Eseba.
3: Na aiji yogi ni abiki ngaji jisabu ki sitam ni jige weji sitai ni shaare ni bongare altu ngame
2: yeseba
3: oya si altu ngani olata ina nabere ere darmasa ni mewaste eliyo obarra
2: yeseba bi
3: na wola altu ngani lemeri oturo olera esetelari yoben erina abarra amume yele ngolonga barare nagirizi ya ina asira nemere nzoja uyakunye nariti
2: nemere yobaidu mga
3: iya
2: nemere yobaidu mga wano
3: Nemera lunga ni dimuga ona yeje ne biblia re ne ya maria re o ya bara robo ne dumwale kai
2: dumwale kai
3: na go ga jena no lunga na ga me bonga ra bogin ne go bonga na nya ra ni kire to
2: yes
3: se ruma re ra lunga la ngwe ya bori milapo
2: ne jara
3: na o ne jana na jira mama macha mama nkishari na ra bala ma je lunga na bogin Miria Maria ni ndo ya gese nya ne so ni Miria Maria ve me ginta ganta elio
2: kabisa sholeng mama nkishari
3: sawase
2: Aya. Eh, wewe la rongani le first call, nira ni nororo ki ligwa ile mama nkisha tabasali. Midogi atamul rongana. Wewe na simu le first call, tena ira lagi na bai beleganya no na number 0702 393917. Arage 0732992321. Tabala le first call, amare no le first call. Mekinga munage. Engarambo ina ripito by favor mayende de bokarol sisione burana ge saramsi lelo o single yo mara sa siri ya shebagno baldu sho orongani utini ingalifuni tamon
1: Mayan FM eniningito yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai nabo obo indina bishana kitiolende enosain keshwe Mayan FM kiti isi oloy ngange saitigitam onwan tongolongina bishana Mayan FM

0: Sireka rugulo la yingu ni singule le Pastor Joyce Mumiro la yingu ni singule Sireka tugulo singule jo abi abi Tiyadu ingresheni ya maya na FM singule lo Sireka tugule nkiko Ngirudu ya jijido ya ni Oriro hii orgolo le no sana kabisa Indi mage arudua njine Ugera kagwe ni lakini ore ndogiri na yolo ninye Ah mambo mbaya na agelewa saa zingini eh? Ashere lolo agere gula ningigula ne boxa imunake Code ngejuka tugule *666# Yani ore nana ate ningula Bila shaka wale nana lazima upate pesa 0712 alafu na ishunye 0711 alafu na ishunye na mbenye nate 71 naona hapa anapiga shughuli kweli kweli huyu lazima ataondoka hapa mode na begi sa naudo negi arola isula lalo angalifu nina aratomon alafu rage sina rishadi yaro nagigula ne box starter negi ara challenge na deru na begi sa jate na begi sa sa isiotole gani onusu na shuradu ngani 2000 telelo poken lo grey gura na kiguran na box tenebagi saa 8 na 30 mpaka nebagi saa 9 2000 lobrungani bagona greguran alafu ragesi na rishara eti na gesi olaisula lo angalifu na rato mone nebagi saa na udunia ku kazi kwako *666# hii ni code mpya kabisa na mere ningo biyagu itala robiyani nilo meraisho malai gurani na kiguran *666# yani ile marauni alafu hash nesi da numba ya katugul tia yudere sharengi gula na maya na FM kwa wadengi laje kumara budare nebo tia yudere sharengi gula na maya na FM wapi watu wangu kama kina le maya na wakiligoris lewa jama wangu wana maneno mengi juu senali walifanya ile kitu ni yago meido ili jama anita aralo monkumo ude nangendai etina napo wakin anyoro dita naligi inchere asenali ni bingwa na ore mbani kibuno yi magdanolo na ki magi siyo lenga na kisola den time aseno alafura kisit na resha ule ningu niyoldo ya jore na time aseno shomira abu isulio na kikombe enke sholo sholo ngeresa eti enki gura nabu na irongoro nero ntu gura nini gura nilo kikun le metaba iki arorikule metaba iki bunu ya buni itingine na kikura ni yani kesho sasa ndiyo mara ya mwisho yani ngolong na baye alafu asenali wanatawazo wa shindi rasmi yani nebu ya waisho aseno ina kikombe enkesha olo sholo ngeresa officially ashake sidi narisha rodo ngaladola eniweji 0705 alafu namba yake naisha na 68 amepiga shughuli hapa kweli kweli vile vile ule lopo kina lazima watapata 1000 alafu neti na challenge nengi tatu ya bagi sana saa isiet onusu yote wile ambayo atakuwa anacheza na kigurane box anapata 2000 tiatua inakigurane box kingira na haka ikuna neja tiatua code ngejuka tukutara kwa sababu asenali ni bingwa kaisi yeni yagu bingwa ndio maana sasa tumeacha ile na ya kitha renka ingejuka tukul na ole na lazima biyagu ole sulani lai ningoni wala kisi narishara ole doiti ya nagi sulani time aseno baidewe kafani ole ngamu itirumasha bilocho mwagia kwa ibunde ndira ki Eldoret wakaye kwa ndani mashabi kwa Arsenal jendera ki ore isabu kwa lemu oshiro te taon alafu nini kwa kisi roge mpinyo kabisa yani remera te katukul katukul mkunywa pombe ya mashabi kwa Arsenal wakaye kwa ndani nebu ya kwa wifi no onji lingine aja 500 nejo gini ure makosa nda sana gilala au shore yu lengi yani gilala a sendogu na ji pollution gilala doye au shore ngana kwa ure katukul katukul ndo gira ina na uashida katukul Rola kesi ni noji 0790 alafu ni dingi nambe nye nate 13 513 mwisho anagonga kugonga kweli kweli huyu upia ni mtu ambaye anaenda na 1000 rondo erabagi na saa na indi mara ashomo ara isulwa 1000 alafu erabagi saa na udoba dunia kwa lesula ni longa lifundi na ara tomon Rola kesi ni noji 0720 alafu ni dingi nambe nye nate 77 0791 ni dingi nambe nye nate 40-41 Mbara kwa utungana lelo la dola ajo wanacheza kucheza jaru na kigurane box jaru kwa ngejuka tukule *666# star ili ya marauni alafu hash ni gilorbox soboti neweji alafu mambo inakuwa ni sawa sawa katugul teye ole nage narisho leningo niki magi simba na ipita Kenya Premier League ngesha grogolo show alafu rage si narisho leningo niki magi mba na ipita ngweta tati jaru la gwarale melu silalinti kita magi ya magi Kenya under 20 ole na na entime na nagire ngoro na lalangu rolo shoti atwa ngigura rijina la kinkwe tat esu se wala gwele melu sulalin tikitam kele na gwera da ala sa te Eugene Oregon rolo shola la Amerikania ba ginda rigini tikitam oile aya kaldi risi wala ningo ni amuna shughuli ngole ya sita ito losi ngole nyayo tia ngole alafu ni dingona ina gwera da na ino sa 7 idingigire gwera na ranga doro mita hii ibnabo jake silo mwelege magi wala ningo loi pirta ole tengena ni Pep Guardiola Pep Guardiola ameona ni moto Arsenal wanaanza kuwasha mataa kabisa neja hii ule na Ay, hapana, mimi hapana, mimi sitakaa tena kwa hii team. Kalu tunanoni pande na team ya Manchester City. Kwa hivyo Pep Guardiola ameugura Manchester City. Sasa Pep Guardiola yeye anagigura na gara isere liko anenyangi gura nemu shot en team Manchester City, gura nwen team Aston Villa. Alafu sasa anaondoka. Ni ipang. Kage, wala ipanga Pep Guardiola. Agumo kumbana rasa jari na team ya Manchester City na njegi bonuwa imagi tarishara na ake enki gura nema INFM. Kimagi siole ningo ni mbana imagi olerengana lile ntime Manchester United Michael Carrick anchere eshomone olerengana ni aguni nye officially olerengana ni lile ntime Manchester United Michael Carrick tiake simba na grass ole ningo ni tiatu wa championship enendo ningo na hii kigira imagi nyo joto likeni nchere kibu ya wara finals adagira na ule nebe ntime Middlesbrough nebe ntime Hull City. Bagi na enaraba ilonge shomugi ya buwadu final na ule nebe ntime Southampton ntime Hull City kage nebe na buwadu shina ntime Southampton marufuku ntia la gimbaa na rasa kibage sayi magimbola ini ngoni naipirta enkesho lo sholo ngeresa jatua relegation battle na muu ule ntime nije ntime West Ham ule ntime Tottenham Hotspur na ke tipa katukule nkigula naba yere ninche amuole kuna ntime yari nage jengi di marabe elo naba alado yoto wako na shurupo gira nilo mera shomira West Ham wais ule nkigula nenye nyubo Tottenham wais ule nkigula nenye ule meraba yiki na kimanisha na ina jota yari na kibu ya wira doyo ina time nabote nena ole ningo nika shugunye rene kidiba nurosi ngolele Paulo Siria ojolari like ako ole neja iterua ra challenge ole ningo ni loe shuriye kinkie kare tolunga nipa ule igula ne kigula ne box ya baiki tanakata mpaka ne baiki sa na udo kamili kako ole neja roliko tuna ya jeti yoltunga ntine oji loa gira igula no lengi na kigula ne box na ole tadishara ni miado na kaldudo ye isho siye au shoge simu tematu ole lopo gila gira isho enkalifu na botas yuke le ningo ntudu mwe simu noro nya star *666#, yani star ile marauni alafu hash ni gilo box sobore lelo alafu ningura na gigura ne box ene rabegi ya rasa nane onusu na urede naro laini ngoni na urede wani bogono gigura na merabegi saa na udo neru mkalifuni na rade gira producer lai simbe nyanati ya tuine weji
1: Ewaman Olu Show.

0: alafu neja niluka shugu nyo doi ngitoki yake si aingura ngigurane nkesha olosho lo Spania. Spanish La Liga inaendelea leo. Kakore ngigurane nkesha olosho lo Ngeresa. Naro kegule meraba ngigurane ngigurane finals kabisa ngigurane abai. Ara Silomon loipirta entimu olosho ngigurane melosu lanto mono obisha na denjoro selenge nkeji kuna junior starlets. Mburi ngule na selenge nolosho le Uganda. Kaldua ligia jika ingule shomera na selenge as tiatu ngigurane ngigurane ngule olosho le Uganda. Nejeri umbola ini ngoni mede ningo biyako miyako ole sulani tenelo mera ingurana na kigurane box bale Frank Solidi tiadwe na code ngejuka toko le rara na kiyaku ye odunga nila dokoya lola atumiro biyani yani star 666 hash nesida numbare ye katoko luka toko luna jama angu hapa naona anajaribu eh? Agrajo kigurana marambili yake lakini imagine dara nyeri ningurana marambili mimi na kusot dotu eh? Wenanda nyanare newe jina 0743 alafu nating nambenya nak te 60 keji ntiti tikoe keji tikoe jatumpigie tikoe tuone kama amepata pesa yake girage sio leningo ni asukisiki haraka haraka igurana kigurane box star 666 hash regular box sobore lo box lo tini star 666 hash aloligoro ina ya joma Brian bada ataenda kuokota pesa hapa migira na mama ibadisha. Imagine mama Brian atapata tena hiyo pesa. Ametoka kupata 1000 ile yakaa tu mengai ronyito baki saa 9. Mimi ningekuwa kama nyinyi ni mrajo karanda. Nara ya gira nyokoling na mama Brian. Acha tumtafute huyu jamaa tuone kama. Nditi? Suboling. Mayen FM na Frank Solidi yale ya ringi gura na Mayen FM gura ningi gura na box. Tajungula na mara mbili ana mbajungula no Frank Solitei. Nororo biyano nuku? Nimekuwekea hapo kutangalia. Sawa sawa? Kaa mudwana buiti? Torosei? Torosei, sindio? Alafu, didi niro dadu yano dongani lo nororo biyani. Sawa sawa? Unachangamuka mtu mwenye pata pesa babangu. Asho leng tishi bagdu na rubiani mo iro aga baide mbi sai ra dinde fa ni masa mu iro aga dago dunga ni rubiani bage jo iro ni nyadol ay ala fu iro ya jo gi ngora iba na gara iro ya jo ah rodua anyway ore na mesia ina ba dola ga jo ingurana na iro aga ingurana na kutumia mayolo sa zingine ga jo ni iro aga dunga ni na mteja lakini si mimi nitakuwa nimefanya kazi yangu lakini ngoni wengi ngora sula longa lifunito monde na bage saa 10 kwa hivyo unachangamuka sawa sawa.
1: Mayen FM egenwar pogingai egenyor pogingai kita bagidia emurua onkorgori
2: aitong
1: mararienda
2: loitai
1: olturoto
2: topoti
1: mbenek dabashi
2: isauri
1: entargeti
2: nkiwanchani
1: kumpa
2: maili 46
1: denebo omerweshi
3: Mayen FM
2: eini ningizo Mayen FM saipoken intiringayu tiato Mayen FM
1: itum isingolotino onkorogi olomon na ingua seuseu nalulunga
2: Mayen FM ibnabo o pointi na bishana ewangan olusho
3: ewangan olusho.

0: Mayen FM engkaji neruwadwa engkaji nikiworwelio
1: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: ona baridi
0: medungi
1: meto
0: oruposimuru
1: eore kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikitisi nairasirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadwe ngiresheni nonamba nabo Mayen FM itnabo opointi na abishena ewangan olosho
2: Mayen FM.

0: Lydia na Shamiro singulejo tamayana kitiato mayana FM lengo ni rugiri leka nilo baile sa tomonare enteipa kibiraga duguya kaka urake kibira duguya lengo ni gai siro inajolewa joka ingira ruima yandoko na saiga kwa dingira jugumaru budare nebo kwa ingira jugi ya rakara kaka ingira siya shuku eramatare mwurumosori na abisha na urumosori yare unina udo na bona abisha na gosho ya gesi mwure ningo ni giliki doya joka ingira jugumaru budare nasa kai do yero ruwe ndamba ino lai ningo ni wajibu kine bene niti mayana FM alo
1: Mayana femena. Sema ele ndagu.
0: Subo oleng ndagu ay Frank solide ni nyele.
1: Sema Frank.
0: Subo oleng.
1: Adana ndalo la jidal masko senja na mure ke ya Manchester City.
0: Manchester City fan.
1: Oye ni fan wa Manchester City.
0: Manchester City munasikiaje sasa hivi nyinyi watu wa Manchester City?
1: Aleja tunasikia vipi?
0: Ai, mtu wa Manchester City ametoroka, amekwenda namna hiyo kake wala get nejia. Pep Guardiola atakuwa anaondoka Manchester City. Mayan FM alo?
2: Frank.
0: Yes.
2: Subo oleng
0: anda waj.
2: Ayadala, yosawara remtewa ulorunga mali
0: asen. Ya maga iyo olonyo hanga yene ni ningi dodogu anzia bengite uwe ni nimbaka sahi. Ya mashiba rasi.
2: Ya, yosu wa oleng wange sinyanda yadu waj.
0: Ayya. Moja kwa moja Arsenal. Kita sasa ndio bwana kitu kubwa mwa at least tumeshinda hii team ya 115 charges. Ho. Asholeng. Ora ingire kuna nijo lining oni dudu muda yake simu nuro nya *666# yani *111 alafu hash. Ngurane box ni binga wone nishia katuku wole ta kuanzia saa hii mpaka saa 1. Kumbo kile sula kwa lindi ari na ngurane box. Mayan FM alo.
3: Alo.
0: Alo Mayan FM.
3: Agrela.
0: Wei.
3: Subuhi.
0: Subuhi bi.
3: Naona vile mtaurula.
0: Karibu olenga ro ingire sheni.
3: Amaya olengiro.
0: Ehe.
3: Amabaye gara munde ya mbaye huru ala dimri ay adimara ra
0: ay side ga tugul ke jado yoldo nyorok
3: de yoldo mera mera na mali
0: ho
3: ramada na ngra do ngangri
0: na ling
3: amme ga na bindu la na le se bilindra ta ga na la na de ye ga de se de ma amuna na ga do le
0: ayya
3: ala na mar wara ko rima do me ya mo diya ya mar
0: ehe
3: le na ngor mo do gi de me he ba ngor de ngor na ngor
0: ehe
3: I don't know.
0: Shega Drugul. Right, ngire kuna nejo la inengu ndiadu ingresheni maja na FN. Anu Frank Solitei, kanga wa dingira jugema isari sarasi yero ya salurage. Ramada la mwemu toka bisa, kidiaga rishara nikijene nkigula na maja na FN. Ngire kuna nejo, kira kesi adumesi mdo na rishara yero *666#, yani *111 alafu hash. Ngura nikigula na box, nipika wani nishia katukun. Isulu doiru robia, nisulu mbaka nkalifuni na abaya ibune muna kigula na box. Maja na FN alo.
4: Lazali.
0: Yes. Su mambo fresh, super rolling. Ka mudwa didi.
4: Allah mama de mama kala.
0: Karibu ele mama.
4: Allah mama iza ndo
0: ndo kata. Aya.
4: Ngawo le lezo kuna la la.
0: Ehe.
4: Ndo yo ndo kwa kwa
0: ndo la.
4: Ngawo le mara kwa kuna.
0: Ho.
4: Ndo yo ndo kwa kwa ndo la.
0: Aya.
4: Ehe.
0: Aya. Ehe. Ni mucho yengai. Si dega rugula la ningo ndiaru ingire shene maye na femur mosori na abishana rumosori ere udi na udo na abishana na bona abishana kaido yeti wente be no la ningo ni gawangira jogi mara budai ne bodi abena rishara gira gesia jogi maisari sara na ke asar do ingangi je na rishara maye na fem alo maye na fem yes Super B. Karibu leo Masaitoti, kijana majana.
1: Kijana majana mpi.
0: P.
1: Kama swali.
0: Majana FM alo. Majana FM. Yes. Subabi.
1: Kidendoi
0: na. Sida yende ba ikato kulke jeni no.
1: Sida yende ba jana mali.
0: Aya.
1: Ma edu jamu kuran.
0: Keje jamu kuran.
1: Sida yele jamu kuran jana mali.
0: Agwa dengiri nabi nabi rena di shara.
1: Agwa wadu ulendi wa sida.
0: Eh eh.
1: Enga wala nchema bayuto.
0: Hmm.
1: Enga wala ndiro wakina eneba.
0: Ho.
1: Ngoro mayan.
0: Hmm.
1: Kanda weni wajira uni.
0: Eh eh.
1: Eh,
0: wala sasa. Eh. Wala lazima. Eh. Ayi. Asholing. Mayana FM.
5: Mayana FM. Mayana FM
0: na. Mayana FM na.
5: Ulimi.
0: Wei.
5: Wa.
0: Subabi.
5: Yaba ngama dan sanda sajiloni.
0: Keja sajiloni dan kan.
5: Danson, Danson.
0: Danson roja sajiloni. Karibu ile Danson.
5: Ana hazi dan sajiloni ile.
0: Eh.
5: Alingiri rara lefano la gira rara mara namuga.
0: Ai, sisi ni wabaya bwana.
5: Alingiri rara rara lefano la rara namuga.
0: Sisi ni wale wabaya.
5: Ai, sisi ni wabaya kweli.
0: Eh? Umekubali? Umeona maneno?
5: Ala?
0: Umeona maneno venye tumefanya Manchester City?
5: Ai, ya, mlifanya maneno kweli.
0: Karibu lenga reingresheni maji na FM. Rado ishabili ya team.
5: Arana mene Chelsea.
0: Chelsea the Blues. Mko na kocha mpya anajulikana kama nani ile kocha doya ba le Real Madrid.
5: Eh si wani.
0: Mm.
5: Hello.
0: Ehe.
5: Hello.
0: Aniro.
5: Hello.
0: Ehe. Danson. Danson anapotea. Hivyo hivyo tu. Lakini nikishukunye ile sharane miado tiado ingreshene maji na FM bwana Frank Solitaire. Tumwaga ile singolio le lorimini shile meto akadumwaga simu na line ngoni aragara kero ya kashugunya dumune na simu yinyi munage ingikula ne box star triple 6 hash yani star 666 hash kengejuka na code kabisa mera kumbana abo nuwe na code ngejuka mu itwadi tumie teni weji dere ngikire shine maye na FM risha ngikula na maye na FM ndio tunaanza upya alafu rage sina risha line ngoni ujua Arsenal imeshinda ligi mera Frank Solitaire akona pesa ya kutosha ya kupeana

singolo le mere wojo ni nyangi daro le ngoni jaro ngire shene ma yene feme ngi de gane obari gidam wodo ni jaro gredi sa to monare ntei bolani ngoni kibero dogo ya gredi da munjere de nabaki 640 na agi agola ni ngoni aidi bai shoi ngalifuni ndo monaudo 90k tolonga na 30 people 3000 dongana 30 elifu 3 changamuka le ngoni

0: Jack Pero line ngoni ti atwa English ne maji na FM di do jama ila graja ngri noji Frank Solita wari jodi wari na challenge yoro ngana 30 lorum 3k each nta siku oling nyagi njojo ngara pe na rana le gani lo baya tomo sasa mnataka ni peleke challenge mpaka 1650 yani sa tomo na ro le gani 50 sawa hapa la mari na challenge se lungana 30 elfu 33 ule nalisha na jengo ni karibu kindi baishoi to lungana kwa baya lungana 14 lungana tumono ngwan kwa hivyo changamuka kabisa star 666 hash nyagole by 650 negingeni na challenge lungana 30 ni room kila mtu 1333 ule bagire shoko na 1333 kajobe kindi mie ngurana nake anaki guran ngoro ngalifundi na aratomon kagore so far I think atinirumba edo ingi ngalifuni na ara 30. Ara ngalifuni unito walu ngana 30. Erondo baigi 650. Apo ndakuwa nimesaidia kidogo. Sindio? Ashake sina nisha toto ngani yuluri ena Francis Kelele. Iti weji neji Olaya. Te Narok. Anasema iti atu ingi reshene maje na fente nebo na ake mama lenye. Gradu yaka ini ngingi gula na maje na fente wako na sai. Ente iba najira show lengi lodo yu lengi tungana lina area. Olaya. Yuludu ya jori na area na eno shiri ya raina na ninyedu ingwa inquation p Francis Kelele mimi nataka ujue venye viazi zitanifikia kaina na yolo wajoka ingwe baba inquation ina kwa binyamu yolo naga yesi ya na raina tuhali ni yaku Francis Kelele aja shole naba hithi Francis Kelele ingira imiso lenga anapa kibindi no ormari keji dawa nye na kibindi no ormari itaba hithi hindi za hape nkibindi na sinu ormari yodopa Francis Kelele hajo yolo nyotangai nino surado lungana njida yor marida ino saki Francis Kelele kagi we hope kagi ingira kai tumaini ajore soon nitukisi ya yogi na kibindi ya mkanyo radi hapa na nukatona hapa na nini kabisa tumosimulele timothy opotio jo tama na yole ningo ndelisha ni miado kagi ule ntoki na inias na abidumagi na simu nola ningo ni raka raka iron star 666 hash igiloro box soboro lo box ilelo tine weji kima kisi yole ningo lomolo ipirta entimolo show selengene melu silalin tomono opisha na keji kuna junior starlet senjera ki shomirango lana selengene kwe gura nengi gura nenye na shomira kwa bugundori single na bote na bo uen team olo show le Uganda yuleta na Uganda Cranes selengene olo show le Uganda Uganda Cranes ola ningo ni tenki gura naigura na kitre Fufa Stadium Kadiba te Kampala la kitengana sa e Kampala lo show le Uganda ebo nena selengeno lo show abu kutesiadine bono itorisi na kigura nesi danupi karukula mu itokini ya rengigura na shukogino hii ndari kindo mweni uni olaba leimit tenyayo national stadium kadu siyo doji tisibule lomon tiyarua reshara ne miado kakore ndokina niyas na tadamu ajwa girisho yo ngalifuni uni toru nganak ndomo ni uni erundo baigi 650 nyawera daigani obaya tomo nuchangamuke kabisa star 666 hash timothy obaduro singolejo tamanai
1: Mayan FM eniningito yogo ngoswani olo yankalani narosura masurura osarai itnabo obo inti nabisha na kiti olende enosaen keshwe Mayan FM kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabisha na Mayan FM.

Alright, alright, olainingon singulo le shao ojomba iko olainingon nyoro bagi yode ganyo bari gram obisha na njodo yoro gradi sao ni entara te wajibu wakini bende njolo olainingon esilega jiserian katukul kingira yuna neja tiyatu erishata ni kijene nkigurane maje na femo olainingon kingira siye aigurane na kigurane boxara karaka dolda do yajo watu wanachangamukia kabisa arulikina yajo runganak 60 tuangalifu ni uni saai mpaka nebaya songwan elifu stini yani elifu tatu watu stini yani 1 hour. Yani kila dakika hiyo bonisho la dongani ngalifu ni uni ngalifu ni uni ngalifu ni uni ngalifu ni uni kelele katukula na kigura star 666 hash roligo ya jogenge juga na code kabisa ni yako na bidola jogenge ratio ya robi yani kumore ni weji ne gira dongana gashi bagino robi yani unasema frank umetolea form kabisa ule bange juk ule na ndo kingeju lazima hata ngari ile siku na launch matatu yako mpya lazima na olombi hivi kage dongana sherehe alafu ni lona yeme ya degree lazima hivi kage dongana sherehe by the way ni bunu ya shibagine na donyo na 2 degree no na inasiyo pengira kisharara jode tenolong ngolde kanyo baya ndo mununi wari 32 minutes ongro ibra shipira shisongwan na na bado la jwala kina bagira kisha jo unapata pesa rumiro bigani muna ina kigura ne box star 666 hash tegelo box obore lo box lelo tini wejo laini ngoni araka araka alafu nitum inkalifuni na rauni torunga nak obaya 60 na challenge negi yara negire ura dogo yara nari shara na producer na zidi kufanya mambo yake producer Kevo ura agra Kevo jogira nari shara kindi baisho torunga na kuanzia saa 3 mpaka saa tanare madega ni obaya digita moisit ldunga na 34 ninjisho waki elfu 3 kinde ruwa 2 elfu 3 ni elfu 6 kinde ruwa elfu 3 tukaenda elfu 5 tukaenda elfu 6 sahi tuko elfu 3 bado ura kile tunatungana lo issue tunatunga lifu nile tunaye great wa group yenyewe kwa hivyo mieti wasiwasi katukul tungani pokoni kugurana hapo anaenda kupata pesa yake hakuna wasiwasi ni akuchangamka kabisa kashukunya laini ngo ndolo mole mwenti Real Madrid toma ni umwache kutupigia kelele bwana merkanyo dinjinda ni weji si ni Bruno Fernandes tu ameshinda player of the month hakuna mambo mengine kubwa acha kwanza mimi nipeane pesa labda la maransa ishowe kuna rubiani alafu hiyo mambo mengine tutajua amuna ndogi muhimu na gatato line ngoni lai star 666 hash araka araka line ngoni tasa neja pesi da numbari hii

0: ama enining ito yogo ngoswani oloyang kalani narosura masurura osarai itnabo obo inti nabisha na kiti olende enosain keshwe
1: mayan FM
0: Kiti isi olo ingange saiti kita mongwa ntongolo nginabishana. Ito msi yolta center one. Melelo. Isinya. Oltinga. Mashuru. Magadi. Mayan FM. Kibore enkiwanta. Tumbelian. Ereteti. Kabune. Sikawa. Kilutori. Irmeshu kila kule. Enini ngito Mayan FM. Noto nchipai. Wenkwe nye sabote ato Mayan FM. Ngoroki olo mwono osingolitini sidani kishoroltao. Intire ngayu tiadu ngiti sheni nambari nabo. Mayan FM. Ignamo o pointi na abishana e wangan oro show
2: oyaleyo
3: oyalaleyo yele